tan phobia sa no tie obesani enuanom mienu dabom e bon kesse pao na se se uni obi esiem na mistake ni ebia bibi na sie na mu sie hu argument obekoso ni nipa na esa no na se intentional like I idea deliberate super so here ona me chono eti oyan fu so ba ko na san fu so unu hu na osa ye bia mu a e ni da ho na ode ye Bani ni la chemio Asina dan funo sano te ba uso e nyanu mu a odi sika da da mu ni na na onu mu da Kobe big shout to you do you watching us live God bless you mo mo share Facebook asampana 4.7 me ba na ma be mention mu ni na so comment bi wo bibia be se wo ka bi birthday for form am to see ya on Facebook asampana 4.7 na yenkenkan FM.